0: bola.
1: Utlwantse le bua maara ka ka iso mo strateng touchline mo strateng touchline. Makasana makasana makasana makasana makasana.